Lydia. Wano si jine mufo pa. Pye pye bibi atuwa. Mene ya study Reynolds na trans. Ya busi yon penye ni kachile kwa bram reku ye midini. Mejo uso se. Ebu bronko siya. Adie beye ense. Dana adie beye nwo. Oko se na ye. Chen. Ebu siya dachina. Yebe se chie. Yebe se chie. Pa. Pa.